ati ithui turi andu atingiarire ti itheru turi atingiarire wacuthiriria kiria ungienda ukaigua wi mutingiarire na ti hanini ni muno makiria watingiarirwo ukaga kuona gitingia kiu ukanjia kuona haria gitigaririre kiyuririre ukariganirwo kuri na mundu utari na gitingia kiu maandiko magitwira ngai ndatutiganiirie ni gutumiriria ni tondu wa umundu witu uria turi naguo tondu turi o andu tumbitwo ta andu tumbitwo ta andu nikio urona barabara ikanga ni rikunyuguta mwana urathie cukuru ni tondu wakuigana ni tondu wa ndanamba kurora ndai maundu atanamba kumurika aikania mwana aguthwa akua ni tondu wa indo cia guku thi indo cia guthira ciringi mirongo na tikuga ni nini icio ni nyiki no citume kibaba kiihure no undu ni atiriri hari na kiria ngai witu atuhete haha niguo wendo wonekaga atigayanagai kiria muri nakio iganagirai ni kiria muri nakio tigagai kwihunereria tigagai kwihunereria tigagai kuimbiria tigagai kunduria na gikuyu kiega ukiona ni iguthira iganagirai ni kiria uri nakio iganira ni kiria wi nakio ndiri hindi ngagutiganiria ikara muturire wi na thayu ngai ndari hindi angigutiganiria ndangigutiganiria itikira tu kuigana haria ngai akuhete wiiganire gacukuini iganira hau gacukuini urokau just for example ni tondu ni kuri bururi munene ngai aragutwara ni kuri kundu kuraihu ngai aragutwara itikira kuiganira ngai witu arotuteithia muno makiria kuri kiuria ndireyuragia ngiciria uhoro wa kwaga wa uria ngai atatutiganagiria ngai agagututiganiria niki tondu oro muthenya atuheaga kirathimo kia muthenya ucio o muthenya atuheaga utugi wa muthenya ucio o muthenya muthenya wa ira ni urabataraga maundu maingi no ndunagiria we gutuke ati tondu maundu macio ndunamona ndunagiria gukie muthenya ungi ati tondu ndunamona niki ni kuri utugi ungi mweru ngai akurokeria muthenya wa umuthi ni tondu ndagutiganiirie korwo ni agutiganiirie angira gutigire muthenya-ini wa ira weterere irathimo cia ira no tondu ngai witu ndatari uguo ni etikirite gukie umuthi tutwarithie witikio na mbere tutwarithie kirigiriro na mbere tutwarithie muturire na mbere ni tondu ndangitikira gututiganiria ni urariraga mwana uria ekurihirwo school fees na ti itheru tamu ni irainikiriire na mwana arahinga riu kiria wi nakio ni guoya wa uria ugwika next week ni tondu mwana ni arabatara uniform mwana ni arabatara uniform mwana ni arabatara besha ni arabatara school fees ni arabatara shopping mwana ni anenehire ni arabatara nguo cia urugari ni arabatara kina na kina nyumba niyo ikurorete iguru biacara niyo ikurorete iguru aruti a wira nio acio makurorete iguru aciari na aria metagirira uteithio kumana na kuriwe makurorete iguru muiretu waku wa wira niwe arorete iguru ngai witu egutuhe gia gutuigana

0: 0711046922 mudugi to burumatikali ni gatho kuma kuna mwena wanyiri thank you nanse wagithigona ni dona ni woka ni gatho nyingi muno muno makiri asa muri maino wa mataiga asanti sana na karibu mudugi to Jerry Jenga onawe Jerry wa Jenga ni de sorry oh Jerry wa Jenga ni de murathime muno muno muno makiri ucio ni wa mari wa ithini kaga oh ukwandikire Jerry wa Jenga anyway good morning to you na karibu sana 0711046922 ni namba yako ya thimu jitira ado ni getha tutwarane na ginya shikia ndo wega tha inya cia rucini wi mwega rucini wi mwega nawe good morning
1: hello
0: yes good morning to you
1: hello
0: ni ndira kuigua
1: ona ntaki wa mika yano
0: ehe
1: na uko ni pano kita layo
0: eh
1: ndira muri atwa ai kayano
0: ehe
1: na do pankuri
0: eh
1: Asante
0: sana pia wewe uwe na siku njema. Good morning to you.
1: Good morning.
0: Karibu sana.
1: Sawa kama uko la kumaiza bora to no.
0: Nidakuwa na muno baba wito ero mwaga rushini.
1: Mwaga muno makiria.
0: Ehe.
1: Kipira dungo wa mangu.
0: Eh.
1: Sama kama na ngadi menya hari ore ile.
0: Ehe. Ni gatho cia mwanya muno muno muno makiria ona wegia na thayu wi mwega rucini ona ndi mwega muno ndiye na kauru tumukumia hindi ciothe ni ndageithika muno ngeithiria baba muno ona yo ti dia thayo ni gatho cia mwanya muno makiria maitu itu Nancy wi mwega rucini wi mwega ndungigikira good morning to you Asante sana, thank you so much. Good morning to you.
1: Nafairi.
0: Oi.
1: Oro wa rutine.
0: Wakwa ni mwega muno.
1: Ona ndi na kauru.
0: Ehe.
1: Ni mali mahatari kaja kuni mwana wake utaragatanga.
0: Mhm.
1: Bali na kunikawaje ni?
0: Eh.
1: Ebora hurira ele atatutukingwe na ole makira iria.
0: Asante.
1: Yawe jaba ewe to adru akiruga hale gatula miriro sabika
0: ehe
1: joke ja joke jaidie sato matito tiyo reki gatula miriro sabika kare odo mato gula gira keki
0: thank you so much asanti sana maga idheke ya wimwe garo shine
1: mama mawe na waga idheka
0: ona ini daga idheka muno
1: wakini itora rea mangu na ikuruwa ekorato mwa mangu
0: ehe
1: kone tora hukiri ya wega
0: ehe
1: kutowe toke madhara ya kuti
0: ehe ona yo ti die thayo ni gatho cia mwanya muno muno makiria wi mwega rucini good morning
2: awana
0: oi
2: oro ke oro aro ti ni hatare gaje wa kinyo kumona na ti ti subuki ke da sana gadi mo sana ja gadi to ri to to mugri to ri gira wa subuki o kon tarau kire gata ega
0: asanti
2: wa ka da go to gadi makanya ti fo jo bata mo je yo meri a kisku go to me go na ke na so ru para mo do to mo sino me na ma go re mana ka sa ri buiki
0: ni okire
2: ate we to denon pa sri de jira wa si fe na jira wa ka ga na kamal wa kere o da mara ho ka kire aro na do na he ni bor wa mu
0: asanti sana thank you so much
3: kena traffic
0: ni gatho cia mwanya muno makiria ngikia maitho ni ati guku mucii wa Eldoreti Eldet Iteni Road ati na jamu no gatagati ka Oro Street na Kenyatta Street hawe na jamu daikia maitho guku mucii wa Nairobi Rathis Road ena jamu Ring Road otaguo haria Group Road about wa tri na jamu no haria adogo tofa gai ni ukigira Juja Road hawe na jamu Thika Road ni nona kwa muthe ni njega ka jamu ni karathie na ihenya kidogo nidacoka datengera na ihenya kuna mwena wa Nyeri ngikinya mwena wa Nyeri Nyeri na Nyuki Road kugutiri na jamu ona Nyeri tauni ni kwega ririkana ugitiri waku ni barabara ni wabata muno ni ukiagirwo ni gugitigirira ati ni wathie na ni wakinya na njira iria yagirire
3: ni twacokereria ni kuri ya rwimbo riru kena FM kena rwimbo to

0: Asante sana na gatho cia mwanya muno makiria. Jo wetu etako kama na waje ndio tukinyiria thaimu na dakika 24 goko gauke na FM ribo top ni. Chitako Rafael wa Kirito.
1: Na niege to bwana Francis.
0: Tukio we thimu cia muthikiriria nigetha atwire kana we ni kuhitukia. Kana we no akoro na medekithia ma ISIS sorry. ICC makoro magiuka kana andu makoro ICC koro ekikia maitho na drumen ciao ciothe guku bururini we no wendekithie uguo na nikio iki kigituma wendekithie tuhe ohoro wi mwega muthikiriria
2: nikwega
0: morning to you
2: Friday
0: ni Friday
2: morning bina na le borwa mode sorry junior
0: Okay.
2: Ajiko ngata ka gidiria Morris bana Francis.
1: Dereti.
2: Reuni egua na nyade mo okay.
1: Hey.
2: Magitu ka go buri ai. Na makike dere mo no okay. Na besi tika go de kedo no ma hayo pe sa mariga no mo ka go buri.
0: Aiya,
2: Reuni ego da mo ke na makome na ki mono mono.
0: Okay.
2: Nigeza horo wa gunzire. Kiko wa kukuni hanyi hiyai. Na area mariha nagabecha na area maha ya wawira usiuli. Katuike hakuni ito nigeza tukidhi wano kia mwaka wa 2027 ni mwaliwa kana nari. Ikeda kuona horo wa gunz kana mevugi.
0: Asante sana, thank you so much. Edi ndaga pressure. Wemwe garo shine. Gotire na kauru. Asante sana. Nigathigatho cia mwanya muno makiria tugaithanirie karatina. Hehe. Bwana Francis ni wanyita. Icio ni thimu igiritu wete na marendekithia ki.
1: Mauga ICC wa muok. ICC wa muok. Wa muok.
0: Wa kavike.
1: Wa kuam.
0: No lirika noto dakuni ni ati ithuĩ twathomire ta bururi. Hĩndĩ ĩyo kwarĩ andũ ICC rĩ. Ni ati twathomire ta bururi. He kaũndũ twerutire. Na nĩa maguo nĩ gũkorwo mena guoya mũno igũrũ rĩgiĩ ICC rĩngĩ magĩũka nĩ politicians nĩ we nĩ niĩ
1: ĩĩ tondũ rita rĩthiru na mekwa rĩngĩ na mũtangathi
0: wa redio rita rĩthiru kwarĩ nginya mũtangathi wa redio na we korwo hetwo free trip chunga sana good morning
1: Brown Francis Oh!
2: Ne ato ya tikuria dai.
0: O kama baito.
2: Tao ka hora.
0: Karibu sana.
2: Ni ole agua na are. Ode ai go bikiri na rapi na guka ke gina wagu waru ka ke a bi ola ni gwana ka ba moke. To ni dri mo wa che to ni meta ala to ta go kiri shu mwana wa kunyaki. Na are a mo ka

0: ngori ciothe rugongo na ngurumo cia Murang'a County turahurutanira rierainä kugerera 92.8 Gukena FM gaka nä gaitå Gukena News.
1: I want to tell the people of Kiambu, we are not stopping here.
0: Mohoro mathuthuria na macunge wega.
2: Na ngaruga magite kia gavana na kiama kia DCP.
0: Kuma theine na nja wa bururi.
3: Tutikwenda kuona andu makithina barabara no maranywa thigara. Tutikwenda kuona ati andu me bakubi na masukuru no maranywa thigara.
0: Maya ni mohoro ma Gukena FM.
4: President William Ruto ni atanyetwo kana hingura thibitarĩ wa gĩkĩro kĩa level 4 wa wanini kireri magereza tariki 28 ne Jumatatũ tũkĩte kũrĩa thukuru-inĩ wa gũthomithia borithi a njera mwena wa Ruiru nĩguo wambĩrĩrie gũtũmĩka wega kũrĩa thibitarĩ ũcio ona mweri wa gatatũ nĩ wahingũrire mĩrango andũ kuma nja nĩgetha magathiĩ kũrigitĩrwo thĩinĩ na rĩrĩ nĩ ikinya rĩa bata harĩ kũgacĩrithia ũtungata ona wa ũrigitani kũrĩ honge-inĩ ciothe cia kũrũnga mĩtugo mũbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga Jerry Maina nake nĩ anyũrũrĩtie honge cia ũgitĩri na kĩrĩa arauga nĩ gũkorwo magĩthutũkania harĩ kũng'ethanĩra na arĩa othe manyitĩkana makĩaria mĩario ya gũcokera ona kana kwagarara watho Jerry nĩ arathangania gĩtũmi gĩa kwaga gũkinyũkĩrio makinya ma kĩwatho kũrĩ atongoria othe harĩa marakuruhanio na ngaiha iria ciatumũkire hĩndĩ ya mĩcemanio ya Linda Mwananchi kũrĩa kaunti-inĩ ya Homa Bay Jerry nĩ atĩtĩrithĩtie atĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩ igũrũ rĩa watho na kwoguo honge cia ũthuthuria nĩ ibatiĩ gũthuthuria na to gũthuthuria tu nĩ kũhingũrĩra nginya thitango mũndũ wothe ũkũnyitĩkana agararĩte watho bũrũri-inĩ
5: ile ya sheria za Kenya sasa hivi tunataka ushike huyo Kaluma na huyo Gladys Wanga tuone kotini vile umekuwa ukikimbiza viongozi wa opposition
4: Minista wa kigena bũrũri-inĩ John Mbadi nake nĩ areganĩte na ndeto hati ũteti ũrĩa ũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya oro ũndũ ũmwe na gĩthagathago kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩonekana hĩndĩ ya mĩcemanio nĩ ũraingata aigithia akĩaria harĩ mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ya kigena Mbadi augĩte ũteti ũtarĩ mwega ũrĩa ũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya ndũcenjetie ũthiũ oro ũndũ ũmwe na mwonere wa aigithia kuma mabũrũri ma na nja
6: And Kenya, by the way, is a very attractive economy in this space and in this region. Contrary to perception by some people, or some people who want the world to believe that Kenya is not very attractive.
4: Ndeto ya kĩha no ũgwati mũnene nĩ atĩ akenya kwa ihinda rĩrĩ no marenderio irio cia mĩgũnda iria irĩmĩtwo na ndawa cia kũhuhĩra tũtambi oro ũndũ ũmwe na ndawa ingĩ iria ikananĩtio nginya gũtũmĩka thĩinĩ wa mabũrũri marĩa ndawa icio ikoragwo ciumĩte Justin Zimonda ũrĩa nĩ mũtongoria wa arĩmi a Beniko augĩte ndeto ĩno nĩ ĩraikia mĩtũrĩre ya Kenya ũgwati-inĩ mũnene na makĩria ya ũgima wa kĩmwĩrĩ na agacoka akorwo ta honge cia thirikari iria ihetwo ũigĩrĩrĩki wa kũrora indo ici makiuga nĩ magondereire wĩra-inĩ wao thibitarĩ mũnene wa Kenyatta nĩ ũrĩtie arwaru harĩa matarabatara ũtungata wa hi na hi kana emergency makamatha motungata ma ũrigitani thĩinĩ wa mathibitarĩ mangĩ marĩa makuhĩrĩirie thibitarĩ ũcio wa Kenyatta na no rĩrĩ gũkoretwo na namba nene ya arwaru na makĩria rĩrĩ kũrĩ na mũgomo ũrathiĩ na mbere thĩinĩ wa kaunti itiganĩte mũrũgamĩrĩri mũnene wa thibitarĩ ũcio Dr. Richard Lesiampe augĩte kũrĩ na mwonanĩrĩro wa arwaru thĩinĩ wa thibitarĩ ĩno na kwoguo arwaru nĩ mareterera ihinda iraya mangĩkarigitwo na nĩkĩo arĩa matarĩ no ũtungata wa hi na hi amorĩtie no mathiĩ thibitarĩ iria imakuhĩrĩirie nao makĩgeria ũrĩa mangĩhota kũhũrana na namba ĩyo nene ya arwaru arĩa marathiĩ kũmatha ũtungata wa ũrigitani thibitarĩ-inĩ ĩyo wendue kana wĩna gĩturwa oro gĩothe ũranyotera kĩa ũtongoria gĩthurano tũkĩte kĩa mwaka wa 2027 ti kuma gĩturwa kĩa president nginya gĩturwa kĩa MCA na nĩ wandĩkĩtwo wĩra rĩu kĩrĩ nginyagia na tariki 10 mweri wa kerĩ mwaka tũkĩte ũkorwo ũtigĩte wĩra kũrĩa wandĩkĩtwo na nĩ kamĩtĩ ya watũri wa mĩhaka na ũtabania wa ithurano bũrũri-inĩ IBC makiuga mũndũ wothe ũngĩkorwo aranyotera gĩturwa nĩ abatiĩ gwĩka ũguo mĩeri ĩtandatũ mbere ya gĩthurano kĩnene na kwoguo mweri wa kerĩ nĩguo mweri wa mũthia kamĩtĩ ya IBC horohono yathĩte ciama ciothe cia kĩũteti ũkorwo ikĩheana ndũmĩrĩri ĩkoniĩ arũgamĩrĩri ao mbere ya tariki 6 mweri wa 11 mwaka ũyũ tũrĩ na macio nĩmo mohoro kwa ihinda rĩrĩ niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi
7: Mahanja kukuru kakara o mũthenya ũkĩhaco tũgakũhũra busta na rwĩmbo top
8: wa twahutia
7: motivator wa mahasa oyo alia
8: iwa mudo age wetatu iyo twega ukamenya hau ri akotigo gukumu hau ni hega na
7: atigago kirie yekumu iwa makeria
9: ni taiwa guyo
7: mahaso danya roshine ginya thanyanya.